0: Speaker of Parliament, no, no, na yang ko hina ponsa di wabidwe fi ho. Eni no, emu nisada na hobi anu wa nche di oka ni nina. Ohine, boko odie?
1: Masi abanje, nyami adon boko.
0: Ah, na, edi eti na speaker se, Billy, ah, na anu wada, ya jia tumu wabidwe fi, eni wangwe, edi enti poti ni wakana sa asem no.
1: Masi awuni mse, enche di anu gana, edi eja, na wajie ye, ebibimai, ebrube ye, edi asan. Nini na ane se, wane ba, ababeshe se, abusua asetna omukina se ene embabum ena fenso adwuma ahotuo pia esese ganafo ena fenso bibiman aka no otimi edi nsawoso na no na yekobusa ne se wate se domkuma ebosobo se ene yekwoso no esa ne se gana babeye eya fasa anase conference a eno ebeche abusua ene asetna emata no ene nti na mabutu mrika na makwa apa kwati aye LGBTQ plus emrei edi atumu ana na no ana speaker aye central po ano ana wakase boy mikro no ana no abosi maji embra na tumu no in fact mikro me ho na aye me ho akakra our surprise ni na ne se menem se ma se beja fi ase ye se emra ni aye pe no consideration no ye pa no makuma na adobo esiko ne ahwe na to de bi e bro e daba kwa na mi enu e bi kura baye bosomi na ye hwe sa eno no ani ti bi kura na mi nemu se emra na sa da no ye je tumu na me de me pye se ye je tumu na mi ni bio na no na be me onwa se emra no ye je tumu sa da no a eno na ye me onwa na se ye se eno nti ye ba baye ye conference ni nti e na ye tumika ni age emra na tumu a and yes, I and yet in the say we and then I must for a my speaker and this answer to just say or no I know what said Sadano Yaj and Rana to more and you know on I must for two at the castle and I think so what should I say then I point you nine but yes and say yeah Rana say you know and then on Kwani and Vietnam say a debate of human implementation and also to I was a month for no nothing one I was embra and the one I would embrana the damn Sabajano wonya ntiafe enumre yi a kwaponta ade afredom kase ni enimfo ena fensdom kuma no ni enimfo ena fenso fondesa won ena wode emra no ebeda amba sebedwane se wombra na wonsia na won twatwa gine na yehu ne pumesibre na sei ntisei ena speaker eka ensam no
0: oyine ma yena wase nhyamde ne koso ade bepiem bia nso na wode adom ye yeri ebe ma ohiram ponsa na etie na ma ne bo fio ma emira sebeje fie no
2: enye awia kon na gana ban ehye me ye kiro krata atententi fri asoye ehwa ma nsem so se yemfa meto abonte ma gana fo nyina so nte se female crusu ne sune ze sa wo ye gana ni a wo sere wada se wo pekwan ye tu a ubetimi ye tu na mum se south africa ma mu nkwa na wo dia ebetumi anka mfawani kura nhwe ho watiko na nkwa dane ma wonum die ntia krata efra be ma betodwa nyina ne se South Africa man no die wonum die ye bi ma bi no mu titu Ghana fo ne lata fo no enya sem ketwa ye bru bi no ye di bi no ni se frefa ebi mu nyuma kura ye gifiri wonum nsam ne no e na ban se sabre ye di bi firi ho e bayi wontimi ntira onye nhwe ha me bi nsa nkoka ho san se mu e kwa didie ma ye nka bi mu enu nti na wo so de kokobo e bre Ghana fo se ahoyie pa na wo se ye wo bia nkoso okofa nioma so okwa ko didwa ontra ne baabi ompe befufuro kranfra ni nkyre asani beto odwa sa na ese da bi ene ye wadwadifo a efiri ma yi mu

0: Meme kyerɛ sɛ saa nkɔfoɔ no a nyame nyane ɔmo no ɔmo wɔ he ɔmo sirim
1: ɔmo deɛ ɔmo wɔ sirim na aka ha deɛ
0: aka aha soso bi awu
1: aha bi awu pii
0: nti ɛwɔ sɛ nyame fa oto nyane ɔmo
1: da no me ba no ɔmo de ɔmo ba bɛsi wɔ
2: mmamegyae
0: no
1: mekamaɛ omudu mba be pie ekurufrum ehifie
2: akurufrum ehifie
1: aha
2: ite ona mba pie
1: aha omudu mba be tina ona obie ba fane de pa de ko
2: ade ko
1: ade
0: obi awu obi aba ba tina
1: ah omunye ayi omunye ndati o om ohunu a blandia blandia oba oba
0: ebesi da ben
1: ano ano de awonyame ho ana metwaje obi atie ube wute obi obi be tina ofi nanim wonnim no nanim no asan de wadina ho no owu ye no wo se ni foforo ube ka ze obodeni na ze okrofo no oku no wo gun ndipa wo gun butiani wo gun ba
0: nti ehu o ma yefo mo kofie
1: aha a
0: ajama so ti de wakan
2: nti ehu o ma yefo mo kofie
0: wo se o ma be sora be jina jina
1: nya ai dia me pese me ka kire mo
0: wo so ba me bisa so wo te brofo wo si dabi
1: e ka no ka brofo omo nya ndi pafi ente omo ya ndi pa de se me no wo ye te ho
0: etu hu na na odi na koma wo busuafo se wo de na koma ono na busuafo se nipa na wawu no nyane abegina
1: o se obi e wo sa susu bia ne nipa wu
0: ai
1: wo nipa wu a bia na ha no sirimse no sirimte no ukọ obi no ho betumi akase wo yekorofo na hade no uhu onde pa no gina ha adie sama ese 12 fa o baka se yekorofo na ogun
0: eso bia na wasore e bia na nyame na nyane no mebo
1: da bi
0: ei asem na yire
1: ne ta mi ka o
2: wa mi
1: ma mi da tire se
2: isu na usu no asem na wo kan
1: da bi
2: e ti mi si po ma mi te ye nya na dwentwe nyame wasem na keka kon ye nya da je twa nyame ye nya da je wasem na keka kon asem na isien wasem mo kanu wo pese wo chese obi e wawuo
0: e san be sori
2: e san sori onyame hum ti mamu nyane ba eti san ni pa wawuo ni nyame
0: o ma kwishia wa akrofo wan yifie
2: akrofo wan yifie eti emie wo se wo ku sirim ebi wo sirim
0: o ma sori
2: o ma sori eti se no onyame se be ka kire mo ne se na mo di nyame din eye nyama no onyame ni nyame ho sala pesoka
0: enya sala na oka
1: enti diem akasa na mi diem pese me kan
2: enipa wanyen won ka he mo na ti aseda di obeka
0: no
2: na se mo ka ne zeje mti
1: me mami ka awufuo no
2: awufuo na mu huye no
1: awufuo
2: mami o mo ma wuo no onyame akun mo afro mo de mo ko
0: yesie
2: wo mo
0: me kwa den ka me ka se bi a mo kire fo kwa na e be sori
2: e di
1: se mo kire fo
0: wo de ya sie wo mo no ha
1: me ka mi he unti asie ente we no e me de betna asie no ente ya na e ye me ya no ente nye se me aye bodani me nye bodani
2: ma me obi an ka je se aha obi an ka so bodamu
1: mo ka ta na mo ndi papa mo be veli yo
0: se ye ndi papa
1: Munde baba mbevel u adanfo o mame u nana o ba mbevel yo mudi mbevel metiri ko biom meno mete hono mede mi fanya me kakaraka wei ni di na nta na mede nam nam ntontre da
2: e mame komedo ye nkat me ye o komedo tina kaka wei me ngere ni gina ne se
0: inaja ma so sanati
2: anane ko ma so kai
0: na mi asuma ni pawo ne kasa na
2: wa asuma ni
0: wetin kasa
2: wa asuma ni sese wa sini po ma wu
0: me ba cho ora me ba ma mi announcement wi me ba cho so bi e o so e da gatini ha ma mi
2: o da gatini
0: ma mi o da gatini
1: me da gatini
0: pa cho me pe da gatini sisi e on fre me na oni ma mi ne kasa 5 minutes pa san e time na so eja ma so do ba be ka
2: da da gatini kasa
0: na o da gatini kasa
1: ni pa ma cho ni wi a ali ai sofo fo kuku dam no omunyanim omunyina be frɛ ema mu te yet
0: mate wo de ma me fa number bi madagate fo nko a but wo de gate ni afrɛ me 0244 588235 ene de asem na yire me super o kwa jama so 0244 588235 phone kura me sisi e wo de gate ni afrɛ wo nya de gate ni amem frɛ number no me srɛ wo me pɛ de gate ni no ne ma me ne nkasa ne yɛ hwɛ de be kwa kosi na asem no ayire me so
2: awu se yenuanum se mami etso so mfie aduana mienu mfie aduana
0: pabra baje pick course no mami na se we da gatini ana afie timi na kasa
2: wa mfie aduana mienu ana nyakopon ne beso ne ye adwuma ana se ye dine ye si na yiwo bo ho
0: ai
1: na se di se ti o se bon se si a
2: ye si ne
0: pabra
1: mi kan na damunda
2: eti ye si ne sa no e ba se ya anya beso hwe kwan bi ne mum ibenya aka ese jisu vensa be hema ne se
0: aya
2: so obeba
1: menu meti wote no ha ubi
0: kwabra ba difo no pick mama me so
2: ye mama so fu gisi mensa ma be hima yi se bia na bia na asema de ba ye no e bia na ye no kre ana bia ye no kre so hu na mama fu yi na hu no se e be se no kre na se ye no kre na timu na oge kanu de we chiri e bu onu ma wasema aka ne insi intiasi
0: oh je na pick se da gatini wo so ana de na bre
2: oh
0: ana so wa fa number no wa frɛ wo ha mame.
2: Oh.
0: Se ni parka so da gatini ana wa fa ne number no.
2: Eti wa sema ka no. Wo de nyame na so yakopa na so ma wo. Ana so be ka kire mo mo wuo no. Eh ti obuche ni be so e be so laba. Na so wa nya butra, wa be jam fie kwa no.
1: Wo
2: bu ho ana
0: wo wa ko bulu bodam ni,
1: wa
0: ko
1: bo.
2: Okuno.
1: Ana
2: ha. Okuna. Okuna na okun obuche ni.
1: Okun obuche
2: ni. E bi kwa na wa dam.
1: Ana ha.
2: Ene ha no. Eti na odi
0: yes, yeah. Na me so bi sa o se ebeba so da ben na nka obi anya ni firi oho woni da ho de a nipa hu na wunku no na wi da fi ho e
1: da bi o ndi a sirim de sirim de tinum da na o mu pie sirim no se obi maka kire obi a me de no kom me da ho bi o na maka kwa ka jo no mi kwa ma bo da mi bo da wori wo ba bi
0: okay what that
2: from one mi aga ho
1: ah
2: o bo da mi aga ho
1: me bo da wori wo ho no
0: da wuro
2: o bo da wuro ah da wuro ne gam no okay
0: thank you da frankie nya sa na baro na mi ma wo mfa fere fa na
1: wede
2: ah ma me je we me ko me ja mama amu akọ ene ye ama homeda odi fo ba
0: okay
2: ah odi fo ba ama homeda ene ni birthday o wo Germany ama menu se onyame ade afia ka onfie ho de na ye besere nyame nkwa ni nyame ho de ni nyame banbo odifo ba ama homeda wo Germany se nyame ene wo birthday nti se onyame ma nkwa ahode ewo ma next kai na ye nua ye ma mi ana ye nua ba ye mema prophet Joseph Mensah na on the bible aba be hwe ma bi ana bi kwa na asimo kan bi ana papa so bi so ni papa ni fa ni hwe mu from my na eti we na mo dey see eh na ma me mo ma yesen
0: o so
1: mo yesen
0: me akafo
2: ni yesen o
1: me pa
2: eti na me yesen o mo sa sori ana so mo sa so
1: mo nyina sori me no me
2: an ya aha so mo yi
1: me no me ai me wo etere ha ze no me ti ho ana fie bi me wo mi si bia mo me ti ho ana me back to me yi chiro no o ti zo ya ba ya wo bonde eno be duro no se mo mi ma hai me si ya ena o dan ne ni oni be ma bi da mo dan ne ni o mo ko mo ka se wo hu o ni ma ba ya na me ti ho o se o ba afia na o ni
0: o ba na wa wu no
1: ah me kan da da o
0: ma te ye aya so bi da gatini a won fra me 03 0322083581 so we da gatini kwa me patch of fra me nim se mike mu nya won be fra pa wo de wọn mfa mada gati fo ne hwade
3: 0322083581 0322083582 0322083582 Who be so? Who bala na?
1: Ekpere na.
3: Ni na ku yi.
1: Yin na don bapla.
3: Bapla na ku yi. Ese ra kuma tin na le.
1: Ekpere ete pachitre re.
3: Apeki pachitre re.
1: Pachitre re.
3: Ah, fe ko. Bono sara fo.
1: Ama bo sara fere me ya.
3: Ah.
1: Na mu no ya mali kun kiri. Uzi wandi ku ni na.
3: Aha.
1: Una siwa ni kunna ale imara kabare. E ale kula de garetin. Ti bamba ale bide bare. Be ke bene yina, bene yina be ba yi. Aje ebe da yindi bale sata.
3: Mhm.
1: Ele pe bene bebe a.
3: Mhm.
1: Aha. Ente bebe bo be yi. ana me bare ye ko be se e be be yia ko be ni tura ta be ko to tero de ne wono no mbebe aha wono no mbebe entendre me me na am kai aha tura ta na le pun me sa ento to am ma bale e be ba be ke se su da na be meta jan aha ani ba you do ya ka ka za wa entendre wa ti wonye wonre wa ar yir de do ta ngbo wo be lo be e ke se e o e den wu no afondro You na yan for boy, I be for BW for young be for study for mommy or my
3: company.
1: You,
0: yeah, yeah, to
3: be.
0: And
3: Ana omu san ewu ye. Nti nyame to ama omu bosumu miensa. Nti wo sore na ze wu onipa bi gina wo fie a. E mono. Ana anya no he eye onipa no. Nti se wo kan na so mo nti a, wo ma wu ye na mo sore ye no. Wo ma san wu e se fo mo. Nti nyame ama mo bosumu miensa. Se wo ma anya ye a, nti wo mu sore bi. Ana na nyame ko an kan san kire odasa.
0: Okay.
3: Ah, you no me me me club wo fre me club.
0: Okay. Okay.
3: Asema wo ha na
0: yo. Yo. Wadaruma me bobo number bi me pon wa na wa fre me na afi ya hwe se na wo twi ya mu ibetimi asani na chia ba ko why?
3: Na na ma me no.
0: Ai, ene wo.
3: Ono nka se de me nim no.
0: Aha, me se.
3: Na kula na wo bo wo mu club no
0: me nim. Me se.
3: Ah.
0: Se de wa ye translator yi. Me bo number bi na wa frɛ me later ne ahwɛ sɛ betima hia wo ne maame ne wadwuma mu ha.
3: Yo mate.
0: Awo da wunti ma no pedagogy ne maame. Why?
3: Mate.
0: Okay. Yo. Yes, you that's it. Yo, asem na wie no no. Yo, atie fo amu sumu mram bia.
2: Maame ti wi de wati wa sumu. Nde onu aka okuru makasa. Ana wa ti sɛ eti sɛ na omo omto menya ne aba no. Omu nya ne ba na fo mo didi akonya na omu ko fo wa be din konya. Watrache ni na namba ku mienu miensa kona omu ya ba otomu ba ombe sa sora kunyane so anaso mu chakana so
0: mi ba agofia o agofia agofia o
3: anefia o
0: ni na wa
3: baba taru kwa mai
0: a so de we kusasi ni
3: a ba me tom ka sa me ka kaka
0: ane yen kwai
3: yo hey e asem pa o
0: Mm. Mese me pio.
3: Me don ko fuori, me don ko fuori no mu.
0: Ah.
3: E re di ya.
2: But aso oni kama we.
0: Aha, onu ye pisasi ni, we ye pisasi.
3: Ah, ye don ko fuori, ye no omu di anana sem.
0: Okay.
3: Yo, ye de amia so fia don ko abei di fuo. Ne mo omu de roni ye, omu de roni ye.
1: Omu de roni ye. Ni ye di fuo.
3: Ya sakra.
1: Ma.
3: Ni tapia un sakra. Ni tapia.
0: Hey.
3: Una jama so mo so mo sakra.
0: Oh na na wa o president so dey unimsem dey massacre dada.
2: Ah me sakta ko head dem.
0: That it. Bye. Nyame ya dum a 14th. Na je say kwesi ada okay 14th December June yai. Ye beba meeting e wiase musem family club. Ye beba meeting e wo dum ha ya 14th na e beba. Agofia.
4: Amefia.
0: Me ni na we.
4: Obasi.
0: Go ya bangu.
4: Obasi.
0: Ai, atene o.
4: Atene. Monya ye nyonko da ka di ni de. Me nim je ye den a. O twi bi ja me ku do bi ab.
0: Mo.
4: Am ko pon ka.
0: Ye da se. Agofia o. Agofia.
4: Ami fia.
0: Me ni na we.
4: Yo se pasia peli.
0: Ey, nana da kam.
4: Ana du sibo gada ke.
0: Tama.
4: Ei, eja adie ti ti semu. Enti ma mi fa enti ni semu o ke ke enti e papa no.
0: Ei se da enti ni acha da Fred gada ni no.
1: Ai. Eh, I o pese e bo phone cho abda, o mba cho abda.
4: Enye. O di enye. Mia na nada. Mi na me kan, mi na na adu sibo gada.
1: Ke gada die me.
0: Eye. Agofia o
4: Amefia
0: Abefo he ah yonko obofo
4: ko ni nyina obla
0: and I interfo mo
4: hey e yiyo mo dia fem de bo tapia na me ba so na de no mo wu no a o mbe sa so le no omo ni fi omo flip na omo bo mu nwura fi na omo bejire omo bejire gra bo
1: na ne ba nu owu ye no eh u mi le me mi hu mo he mi eh bra mi pa me
0: o le awon zo zo nye o
4: atai ti mi ni aba no ja no chire chire na mi de en ka
0: e o we di pa da wa wi ade ga ni fi ade akosi e do
4: ni ba wa wu ni fi o fi omo nwura fi se mi bejire gra abonte and now from four by you cock out the end to go.
1: Yeah,
4: you are at a man and the old yano. Ah, and someone walk on the air and TV home pennies them to our crowd.
0: Yeah, that's what you
4: are. Ah, dear Uncle.
1: Okay, Mimboa, dear.
0: Mamma, maybe I double try. Yeah, but who you phone?
1: Me phone, I hear. Meet me, but
0: you see, Mamma, what's my dear? Ede de mama mu kura dwa me. Ai Frankis, me de ayi bi to so funra yi bi 1 week bi fama me na me tin firi okura na. Linda bi so ton jeans wa fresa. Linda ma menwi na me non kasa wai. Misra wa Linda, ma menwi na me non kasa. Me pa cho, edi ne ba Linda jeans wura, nti wo de ma menwi na me non kasa. Wei eye na wo tweda ya ebe baso ewo abotan so. Bokrom abotan so. Aha, eye na otwe da dia e ba so e wo bokrom abotan so. Nyame ya domo a ya wada e be ya e na e be kwa kodi na otwe da e wo bokrom abotan so. Ma me adjo pina man onya 62 years. Ye ne no na na wo beti akwa boni bra fe sabre dia. Ba mo wo ne se nyunwuna to ne so. Eno nti beti akofo mo amoba ha e koro nyina mo amutie ya bonsu aso ya tabiri supon so amakrum tete krum ba bia kwane so fo nyina nyame adma ya wada ani kwa kodi na otweda ewo abotan so bo krum no pa no nsia ekosi anwumre no nsia eno ti abusua nyina to nsa dia frado fo na jamfo se yemrai na yemra meja abusua ne yemfa ni na otweda enhye ayida yema abusua nyina yakọ ene hye din pa. Okay, mame enche yeba ababe sore anisa nafe ye ne prophet Dr. Joseph Mensah ababa betwaso we wuram kura no no wuram etima me obekọ na emom mema akoda chro number bi amawo ha wachro number bi amawo ti obefre me wiki yam yebesa mo aba waje. Okay ti ya de ne fruit to
1: na me nya ka mi sam wie yo
0: aha ya ta maso ya pon ntam se obesa aba why na otwe ya mu ebe mu aban tudie yade na eche otino kwabena yi na onye fantasy form aha. Okay.
5: Mama na kota haja otumie waka von samneni
6: mama na kota rio